Ne fitse betumela hape se ba sa iso ko mo zamo tori patalazo za NBC Mwenye FM maliza zila ka chano wa mwero akina mumba matali ma programoni ka bali mina kwa ma nyuru hello yo ka

Jesu hakolovezi wa kijohani mkolovezi. Nelika lulo ya kuziva ni kunitifaza kuli Jesu Kriste kiena mpolosi. Kaseo mutuka ufela ya lumela kumunga vupilo. Akolovezwe kuli akone kuyola sanda sa vupilo uvovu sa feli. Mivatelezi luzwele pili hapilo sindekete kaluloye mwakapina.

0: Uringi kama nite kwenze kutuwa lande lungeba. Atozi kimsiare. Amtambeke muhala mungaka. Wamrika ni batozi.
1: Hello.
0: Wamrika ni mutozi chwa ngemu.

Ngiyakamnete kunze kutwalana samitakore cholo ki NBC ngwenye fm kai ine kai petawa sa tuzumulena sa lokuluzi.